0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct.
1: Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin al-Mustafa Sayyid al-Awliya wal-Anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa. Mangi tambali samay kaddu ci turu sunu borom di wax bismillahir rahmanir rahim di sante yalla yalla mi aji ndiek ta amul fum tambale yalla mi aji dess ta amul fum yam yalla mi xewale jamami ci xetu ay xewal ak may yalla momo nga xamne moye xol yi ci leeru xam yalla leral ruhi ci mbambu lanu gindikem gindikom mo defal borom jege yi ay mbir yo xamni beut duko tege waye nak a jeexetal yi jeexetalu deggu gi ak sel gi des nako sede nong koy sante ci xewalam yi diko dallo ñukkel ci xewalam yi mag yi di sedene amul ben bur bur mom di ñaan séré bobu dundal suñu xol ci léru tawhid wayé no ngi julli di selmal ci suñu sang suñu kilifa muhammad mi nga xamné moy ciabi buntu gindé ko yi wayé moy lampi ñoñ wilaya sayyidna muhammad mom moy sangup yonent yi wayé moy sangup wali julli gogo ak selmal gogo nalaw ba ci ay ñoñam ak sahabaam ak quray fam jaaron jaar ca yonam wu leer wax ginaaw lolu bokkuna ci sew sewu waxi ñi xam yalla moy seeni wax seen baat yi ñi wax day eumb maana bo xamni ni da fay jeggi la feñ ca baba wala lañuy degg ca kaw nga xamni ñoom nitu yalla yoyu baat bu gatt mën nañ ko wax def ca maana yu bari bari junju ci ay mbot yu bari bari ci walu gem yalla lolo nak kenn duko xam luddul ko yalla wërsegalé ak deggu go rafet ak xol bu set nitu yalla yi seen wax non la wax ju gatt bari maana nga xamne da fay junju maana yu qoot yu sew yo xamne da fay wessu da fay jeggi sahiru arafi jëm ci sekray xol yi motax ci fi ci lañuy xolé wayu nitu yalla yi ak borom xam xam yi ñukoy xol ci maani at tarbiya wa taskiya wa sukr bokko na ci tilkal maani nak wax gi cheikhul khadim radiyallahu anhu wax nga xamne gina bañ nuyo mbokk yi setan yep a travers assamadi tv nuyo islam ta moy assalamu alaykum di ndokel ñepp ci wër wu tedd wu barkel wi ñu nek muy wëru safar nga xane moy wëru yiw moy wëru barké moy wëru tufu waye di nuyu khalifatul waqt ta moy al sheikh muhammad al muntaha di ko ñaan yag ak wër waye di nuyu di siaré serigne abdou samad mi nga xamne moy kilifa assamadi tv kon ginaaw lol nak beuyit wuñ fassiyene waxtane moy beuyit wi nga xamne cheikhul khadim radiyallahu anhu moko wax ci khasidam giñ wax midanul baqil khadim fi muhjizatir raqil maqdum beuyit wo nak day melne moy ci beuyit yi ñeuk wala ñel benu khasid ga ci la beuyit wi nek moy ñentelu beuyit 4eme beuyit hustu hayatan la tura li khairi mu'jizatan banat li usni khairi kon sunu waxtan ci beuyit

0: sa maqsad wa huwa ma yufli la sabaril yufli la sabaril
1: mami jang jang na jang borom de jar ak ni jere jam
2: chaydi
0: yufli la sabaril
1: khali ma jang na tamba jom tam jere jam
0: nadal ka sa khandil budda.

ci waru te li da fay niro xaru ndax deug wet na ba deru ngirum cha xaan ni xumbuna ñepp ngirir wuti alal ñi yobulante capital ñi kari marbulen fulal udmi ara.

lo mana jam da nga fajar se je vieye pong fo ñu jor ate ye dis na metina nga jël ci bir bamel bu ye.

0: Tey muslo saytane fagn baner te moy tubakana Tey se baxam li ñoy jiñ ndax ñeel la ci man xana ndegam dañu ma reret ma xam li fi man sax ci moy ak neewi jaamu de vakan iliman do jombu do ruslu do to sekhlu len lu bon bo leg la fen jortu te yaakar digem ci sa xol am ngay ngene la ki may li naxal la deug sa kan nantu bu baax ri ci moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك قصيدي بو
1: ngir tassene mu waxtanal na ci wajuram liñ fekkone serign bi ngir taxel guma am serign bi ak bëgg xamé mon laal te ko ci suñu dañu dafa waxtaan ak ñoom ngir mo seen dirik ci laaj ma tax ko mo xana baye fa tan ci mo dara yalla na mo taxaw mom yag farlo won mo war ak sama bi ni dafa tan ci fal serign laaj bi nga xamné mom laaj ndik laaj ci mo dara ci moy ci bañ di tan la ñu la tambalé and ak suñu ak yoon woon rek ci ci ci ci ko ya yoon na ta ko rabbu moy laaj ñu ngi kala ci ñu
2: bismillah inna allah ma la dunya yaat ni ya ci tabarruku bi sayyid sadat kan
3: waajibi
2: ñu lolu nga laaj yoon bo xamne la serigne mo bañu jëk gisante ak serigne Touba bobu yaakar na ne ay atam mom serigne mo bañu bari ko na bu agge ko ni ko yaa ndax ko teela jang alquran la serigne bako yoron ko jangal bobu mom la serigne bi def mo japp ko leer ci serigne bi xamna buñ xamako dañu jëbal bobu yi mom japp ni mom am wala day baax diko siyar am yoon bo xamne ma ngay dem mbacke kadior def ko ab tank yobbu wala ci ngir ragal mu genn ci dañu demé ba am fa ay fan ñu serigne bi ci bopam mo laajal serigne bo be nga xamne mo doon jangal ci ma bañ bi serigne Sayer Ndjay la tudde mo ko laajal bopam ne ko ndax serigne daara jaga baye serigne bañ bi mu ne ko ndax amna ba amna ko dara ci lu goor mu ne ko alaw ñari gëna gëna dafa yo xamni sax ma leen yor di leen jangal alquran kenn ci sax no and ci yoon yi ñu ko koku de na ko gi ñu mu daal di may wo ma ñew ak ma sukku kan mu daal ni wax nga rek ci do na ñu ba mako joxe lox ñu ma señ jaga moy sa bay mané ko waaw mu ne nga tuddu mané ko mu dañ mu ne nonu la bayam tuddon de aw kay da ngay jang alquran ñu mané ko waaw ma ngi jang alquran mu ne serigne bi mo lay jangal mané ko mo ñu ko tollu mané ko ma ngi tollu ci bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna as-salata sa'atun ajimun ñu dama waxé lolu serigne bi da di rek ni nga def mu def ni nga xamni nal ni jëmmé jafa nekkon dafa dal ko jëlni tek ci ko nga xamni serigne sa da di ni xaj mo ngi dama xawa bari solo ci mom ndax ni ma waxé ak serigne ni koy jang ni tam ni ragalé serigne bakay jangal ni mo daal ni xaf su ma daal ram ni seen di xawma lu ko sopp seen ci dum dal waxal ak lolu moy la mu tambale mu na wax mu ma sa wax lolu mom bu nu ko ma sa netti nak dana wax ni dik ko be la ko dik dik sa mbacke kadio ni dem ba ma na ci alquran dama dan jang tambale la ma mana jang gon ci xam xam ndor na ga jox ci mom bobu bayam baye ko na fi ba am numat ñetti at mu agale alquran tambali yenn téré ci yeen da jang ko ci réew mi né ba xamé né nak jot lu jot lu ko na ba ñew ma ma do xéri sama doon baye do rek ci mom dal ndax mom ñu xass bokku baye ku ma jëli ci ya ma waye lu ñu mësti def ñoko bokku né ba xamé né ñew na ba jëgul bis bobu becc bu mu nekké ndjoré ñu dina ba per bi ya ba delu ba samp keur ba nek bu ziyara niti te ali ziyara après ñu bu dem ka gennu mu ne bis boobe nga xamne moy bu ngeete jikko ci mbacc kadir ba ci dekk bis bu mu jikko ci ngoro nga xamne bisu ñaar fu ci fan la ci woru trust wo xamne dañu ag ca tam xarit wa bam am ñaar fu fan moy diku serigne bi ci ayu lañu wax waay en fait ñaar fu koy moy mot jottu ci da ni ñaar fu fan ci trust wo ni bam man te ci fa jaroon bam am ay fan ne muy ñu wama bis ma ñew mu ne ma man nga dik yoyu legi man nga talal ñaanal la ne bama talale mu dima ñaanal ñen di yag ba gëna yag nam da ñaanal ne bam taxle daf ma tay ci loxana ma bo demé bu kenn mëna dox ci digg sa borom bu kenn mëna dox ci digg sa borom bu kenn mëna dox ci digg sa borom dum ko waxe yett yoon man ko inshallah na mo ne man nga dem ne baane ñokk jox ay jégo mo ne delu ci ne ma del ci sukk ko ma sukk mo ñaanat ñaan nga gëna yag goor mu delu baam ci yaat ne ma bari bu kenn mëna dox ci dik ci borom bu kenn mëna ne da ko dalé ci dingo di mala wax bari bu kenn mëna dox ci dik ci borom kenn mëna dox ci dik ci borom bu kenn mëna dox ci dik ci borom ñu yett yoonu man insha Allah mo ne kon man nga dem ne bo dene baye def ñepet mané li ngi neuf la mané waaw kay motax ñu bëgg la yobal agato ñu ma agato ñu xam nga lu ñu yobale sa borom mom ñu ma lay wax na nga xam ni nak foko ne an nga rek dana la ma ngi ñu ay xofu ma xam ni buma yeno ci wo non dana neex bu mané ko lay an nga mu ne moy la sax ci lam la digal mané ko lay ma ngi mu ne moy mu di la fajal say aja sa borom bo xamé ne fo tollu yaang koy wax an nga fa yaang ci ndigalam kon boba yaang koy wax ananga waye momi bo ci telo aji ci mu faji ni ngi lay wax mangi ne lolou ni ma ci lu ci dalé ci baat bu dëkk bi ba dem ci limu mujj wax ak mom li ngi fa wax ak mom lepp mom xajul ci man ndax ñu bokku ñu ko nekk la nda buñ ko bokkon nekk lamu yor ci ndabal katam yoruma lona toll waye mom neena lumu wax ak mom ci baat dekk bobé ba ci bis baat bu mujj bobu faté wu ci dara may ni ci bari nak ci ay nek nek dina ko ñom ci nek li may tank na ci dal waaw waye mom mo ci di dal da fétal waye mom ak
4: dab ana la né wax né mom la ko laaj dara ngay bi ci
2: waaw ci waaw
4: né ndox né ci ko ci ma ta wax ci ni di ni ni yal danaka sun borom buñu den ci indi soso
2: dub rek waaw
4: da nga mëna ay ban
2: waaw
4: loolu la waxu ci sal nak ci ni sal
2: waaw loolu ne dafa am bis bo xamne bi dañ ma wo ci yare nek ni ci yare ne ba xamne ni ñew na mune ma ñew nga mané ko waaw mune dama bëgg nga xam da ne dafa dalé ci cinéma ni ma def tay dama ko ndëgë yag na lool waye jot gi moko maye ko tay ji ma bëggoon lu jëm lo xamni jot gi maye na ko ci jëm ci ni def ko mo net lu bari ci lo xamni ci ni jaar na dal ne ko xam nga fu nu ande yeen tan bi ne ma ne ko adeere mu ne no nga ande ci yow ma alesto ci bo ba nga xamni ak larwaahu junudun mujannadatun sama ta'arafa minha fiha lam larwaah kala fa fi ali min lakhsat waaw baba lañu and yow ma alastu nak moy nit ba xamé ne bo bi ma la waxé ne ro ñep ñu ngi melni at angar bu ñu jël tégalo sama borom dafa jekk ba jobaré ndik ma sha Allah moy sapro yoy fam leen jël ni alastu bi rabbikum waaw ne da ca xef genn go xamni mom la gëna sop mu may ko ab djegg akum djegg akum xel ne djegg ba yag mané alastu bi rabbikum ne ko ke djegg ne ko bare waaw ne bam ko ko maye da nopi da ko ne limal lam may xam nga luma ci djegg luma ko len mané ko damay bëgg wax baat bo xamné ya ana tontu li suma ko waxé na nga tontu ne bam ne alastu bi rabbikum sallallahu alaihi wasallam ne ñu kat ne ko bare ci bir ruya ñu naaw ñe bam defé nona da di dogati melni ko mu ci ñoom soxla ñeru goge momi da di fet ruye ci def dem ci gëna sop ni ko borom mayon mu dal ko fay defal may ko ab djeg may ko am xel ak ob djeg ne ko xam nga li mala defal lu mo mu ne xam mu ne ko waw mu ne ko na borom day bëgg wax baat bo xamni bu ko waxe digal na la nga ne balé ñu jettal ma sha Allah na borom jallu jaarat te baat bu mu waxone alaf bi rabbikum ne Serigne Touba ne ko man mi mané ko balé waw ne ba xamé ni mu daal di topat nak sahabatu nga xamni ñu defat nak ci sallallahu alayhi wasallam li leen may ñi ay dégg ak ci xel ak ñu ñu bu ne alaf bi rabbikum ka ci wax balé ñu lañ defé nona ba ñaña ag sahabatu yépp mu tek ci lawli yaw ñu bam ko defé bañu ag mu tek ci fulama wi bam ko defé bam ag mu tek ci sali wana ñe ba ñepp ag mu dugg ci ñeca def ñe bam ñe xofa nak mané ko ah ñu ci def mané ma waaw ñu ci dugg ni ñe mané ko waaw ma defon na ñom bokku ñu ci balé ga mané ko ah kay barab barab baré la ku fa nek ku ne wax na xana kay la leen taxlé moy jiddu ye dañuy wax balé dafa seen xol da ko nangu dafa neex ci seen xol man ko joge mu tab ci seen cer amatu ñu cer bu mané ma yalla ñoo ñoo ci def dañ koy wax dafa nekkul ci seen xol fa suñu ko tax man fa joge amatu ñu doom ci seen cer amu ñu cer bu mané tax yalla ndan dañ ñoo ci biir fi waaw mu wax nak ne boobé nak bañ fa joge tassaro nak du ñew na ci aduna ben ben di tassaro ñe waye ko xamné mo jekkon ni balé na borom ne ko bima ne alaku bi rabbikum ana ka de ko ne balé ne sallallahu alayhi wasallam ne ko man mu ne ko kon man nga tan say and say ñoy andal ñu mu tan sa bay dañ tol ñu tol mu mu daal ne ko ana ko ca teggu won ne serigne bi neema ne ko man mu ne do go tan say and xana kon say talib ne momit fofu nak ne fa la naxé ndax neena ne defal na ci jor balay tan ni mu bayu jor ba dem ci nga xamne moko mayan mom ci ñu mayon mu may ko mu dem ci lam tanon mu tan dañ na xam nga ne loolu mo waral seen melo yi ya ko ya xaso terek alhamdulillah loolu mo leen may seen melo loolu defena loolu nga don
4: dalar la
2: waaw waaw bu ko defé nak waaw karnel karnel non ko tambale won ci baat bo mu wax inna allaha la dunyaat dunyaati tabarruku bi sayyidi sadat nabbi assalamu alaykum wa alaykum assalam ñu ñent baat la man nga taal

0: islam mu gannaaw la lolou ñu xéra da nga am jamm mais bu ko défé bu ñu waxé am té ñu ñent baat yoy ku gëna xam morom ma borom ba na ca daal di jëm ak mom té lu mu yag yag mu leen wax leen di tanku bi waaw kon lolou moy nuyo bu gëna ñu ci tek ci dunya ci nur momin wa jannatul kafir wa lolou nga don laaj mu leral ko mu ne laaj na leen dunya ci nur momin wa jannatul kafir ñu ngeen koy tire wa alaykum assalam waaw ñu ngeen koy tire dunya ci nur momin wa jannatul kafir ñu ngeen koy tire neenu nak mu ne waxal rek ci ngeen koy wax neenu ne ko dañuy wax ne do dunya aduna ci nur momin moy katop julit wa jannatul kafir ay ajana yeexal mu ne bu ngeen ko jappé kaw gëré dana japp lool anam namu doone katop ci julit julit ajana day kërëm ko xamne ajana moy te kër lula galan koor ba dene go ca mi ngi melni safara ci yow kon motax muy kasso ci julit dan lepp ñu fa ritam safara day kërëm ko xamne safara moy kërëm lu ko galan koor ba dene go ca melna ni ajana ci mom mu wax ne julit mom mi nak nga xamne mom lañ wax ne aduna kasso la ci mom bo ñu mu japp ne dañ ko te kasso rek mu dal ni yacc dal ndef ne dara wara ko kuñ te kasso def ne ngora ana lay ngoram muy fa ci yene bis bu matale ci ko te kasso bi dana ko appal bis bu matale bu gene man ñu di karam lolu la ko koy may lay fa ci yene kasso bi mu dugg ngir toñ nga xamne sun mam adama mo defon la ni sabab fa ni ci indi mu fa ci yene dugg toñat borom diko ci joxon diko toñ morom ci morom yu ci nekkal su ko defé gis bo xamné bu gatt mat na bu gene karam rek lay yidd mo xamné nak dafa nek soñja natu toñ ni ko ci morom ni ci nekkal ba muy toñ borom ko ci joon ñen ni dafa reccu wut liko ci taxona dug dafa genné amna benen kasso bo xamné mo gëna kawé bobu ci bari sax am tak nañ ko nga xamné ko toñ ci kasso ci kasso bobu lañ ko yob ñu teel ya aw ko ko mo tax kuñ ci kasso def na ngora bum dat ma yaj aw waaw jëni ko ko yéfa mu wax ni yaari yatt lañu rek yo xamni ño bokku jenn garab buñu leen gëjë waaw ni julit bi ci doon dëgg yëdi yenn rek la soxla boba waye bam dañu ci Allah la yar la gëj ñu ngi leen indé ci kër gi tegg na ko su barabam di ko laxal né bam bañ fa nekké ba lax mu sét yenn wa ko gënal mu daal di koy fa fudd ko ba mu jitt mu xolé ko ba mu sét xéet ko ba mu rata di ko yëkk ko ngir kéfal nga xamni mom soxla ko taxon mu wut ko waye nga xamne nak mom soxla wu ko won da ko tolante won ni rek mu bayi ko xam ko teralon rek muy lon ci lang ba bis bu ko nexe mu xam def ci talam da ne la ko bu yexa non la wayfa ci sans borom waaw julit bo bi nak nga xamne momit mom la sopp ba def ko noni mais dana jekk da yag mu fap ko sopp lo xamne dang ko sopp leg leg nga fet ko ba xam nga fang ko bayi won ndir mais bu ko fet fek ci li nuru ak ndeng ndeng dana ko ne ni moy nat yoy bi dalu julit waaw ni ngir delo ko ci djib rek waaw ngir delo ko ci ak djib waaw Allah ilu wanar leg ko ko ha mom moy laylu tayyib salatu khasruhu bil manam wa nahar satin salatu khasruhu bil asa waaw ko ko waxtan na ci mota leg
1: anan ko
0: haa mana guddi waaw non rek ko alaylu tayyib salatu khasruhu bil mana bil mana waaw wa nahar safu salatu kadruhu bil asa waaw waaw waaw kan ngaral ga am legi
1: la bëgg na ci andi waxal ko ngi na kan tax na tan
0: waaw
1: wan tar mo bo def aduna
0: ak
1: dar ko xala
0: waaw mo ne laaj na len mom la ko don laaj sax ni na ko ne yeen ñu jang alquran ana wan tar mo ci boole tuddu aduna ak barzakh ak alakhirah ne banu nak na kala ngir bañ ko xam mo ne mom le am na saaru ko def def ne ko mo ne sortul ka ci set ko inna jahalna ma hal lar li tinatan laha min nabluhum ayyuhum ahsanu hamadan wa inna lajahiduna ma alayha shahidan jurfan wa wajadu ma amilu ajran ni rawa amalo ni non la ko tokkalo ni bam ko defen man ko ah fofu xawna yegal bi mune waw lolou motax ma len ay ngeed bi ma bëgg ñen tagam ci tere bi ndax non ni lam mahna yi mel ina jaalna

0: محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كون ميغي نونو سيدنا الشيخ لولو ما دون تامبالي ريك موي اب لايتاي موي ньо خامني سيرين بي موم كرامام موي ام ميندوم لوخوم مكو واخال بوبام كرامتي خاتو يدي سما كرامام موي سما ميندوم لوخوم nga xamne yoy ma wax nit ni mu toll fi sun borom yalla waxal bopam ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni lolou mom kenn munu ko wax kenn suñu ko wax kudul yalla bim ko bindet mbole nit ak ay bang bang yu bari ben limu li jëk doon jafé jafé ci nit moy lompoñ seen se xamal lu tudde lompoñ moy neew do la ngay def mom ak ko meena doon bu da yalla la bind rek mom ci neew do la ngay jëkke inshallah taala bala nga dem bo fi yagge di nga neew doole kon neew na doole neewat doole kon as doole la am te doole soos mu am as digënte la te digënte bobu mom amna yuko yalla bolel seen abdou samad dina ko faral di leral yoy la tudday bang bang moy karul jadidaini qad abla ibadatuhu fansaq asfalaha fansaq alaha moy ñaari gan yi nga xamni ñokay gan ci muy guddé ak beccëk ñoy faral rek di lek fanam wi rek di lek fanam wi rek di lek fanam wi rek di lek fanam wi rek ba mujjé jeex ci digënté ñaari man yu gatt yoyu nga xamni waxtu wu ne day melni jamono bu ne yalla bolal na nit lo xamanteni loola da melni moy aw gangalam wo xamni moko tey ag fa yalla muy lu muy lu yeme kon señ ki ma bay la nga dugg fofu su ko defé ñu doora dugg ci waxtaan deug inshallah
1: dafa buñ julité ñu war am ciir
0: baana kon señ Khadim man dama tégal ben vidéo ñu dem jox adé ñëwaat inshallah taala nga won dugulal vidéo seigne muntaha bu am solo bu nga xam lay sogné ci walu khassida inshallah
2: mafatihal bishr wal amni
3: ak akam lot nañ ci jox koko lay nañ jëm luñu man mbacké nak lay sarté dila jéggulu ci yëngu bi manam du sunu ciobaré sunu matté rek waye nak nuko jéggal ci sax mbax ñu lay sarté dila ndokkel ci bis bu tedd bi manam dila sante seigne touba dila sante seigne touba waxan nga ni fi day ne rew mu ne man na jaxle bam dess rew mu am seigne touba waye mbacke bi jaxle dajé aduna woné nga ko corona dé dama wax né da doon liggéeyal ci seigne touba ndax seigne touba day kenn yalla kennel ko té jam ñu déssé ko xam corona ñew nak firndel ko té dé ñepp nangul nañ né seigne touba kenn la kon corona jërëjëf liggéeyal seigne touba ndax serigne bi kat dafa waxon ne zimamul wara asri ladallahi fi yadi ci corona ci al wara la bok ndax ku duñu ko kanyu bind rek ke bind ci corona des ko bind kon nangul na seigne touba ñepp nangul nañ seigne touba bu amé ñu dess ci doomi adam yi la ñepp nangul nañ seigne bi corona da doon liggéeyal seigne touba ngir kennal seigne touba ñepp nangul nañ bakki waye nak ya ko jëmmal ndax diina joyit mat na seuk te lim bëggoon seigne touba defal nako ak njabotam li gënal yalla ci kaw suuf nga xamne bu baxé ñu ne lepp baxna su déssé ñu ne li ci dess jarta set gannaaw baxut muy julli bi ñepp dayé bayiko ngir seen bakkan ya jël bakkanum rëdd tayla ko ngir julli nan ba corona won nañu gannaaw té sun bakkan dess ci mbacké jërëjëf mbacké bëgguma gëna guddal ci wét gogo wayé amel na nit cantu gu wër mbacké bo xamné bu ko jot gi amé won dess nako wax ndax kat sëriñ bi da waxon né koku ñuy wax gëwël bari wuti wax kuko jëf ku né kuko wax ga bëgg té jëf nga ko waras nako wax mbacké jërëjëf su ko défé nak kurel gi fi téw di kurel gi bayiko Italie ak Europe gi ko wër sëriñ Diam jité ko sëriñ Sam munu ko waxal bopam ndax saxatu wat bopam waye liggey kete seigne touba lañ yo xamne la cheikh abdoullah ad waxone lañ jëfé moy da waxone ne liggeyel seigne bamba bakkan lay laaj waye liggey bu exé fi dañu tayle seeni bakkan ba liggey bi exé fi muy seigne sam ak mbokk yi mu andal di jambar yo xamne bakka dara umbul ci jinju doyna kurel bim lay jinjé itam serigne amsatou mbake dafa waxone ne li yenem ci dig beugam moy alu khasside gep don aw sey ne ci sa gannaaw ndax nima koy faral di waxe serigne bi ci sunu bir la la tanne jital la ngay serigne touba ko la xam xam la ci khasside yi ken mun la ci dab ken mun la ci sen nga beug ko lol fi ci sa pench mi nga ñu wo jangalo ñi fi ñetti téméri fulkul mason ak fulkul mason ak ñet bang nu ko wax ci paroxane da nga ne duma ko taggo ndax da reuy bima ko taggo sama kilifa man nañ mako téré ci li dara mënuma ko té def fi ci pench mi lañ ko défé lolou yag na lol sa kër gé ca ndiarém bu koy ubbi fa lañ dajé jang fa téméri fulko kon mbacké khasside yi kula xam ci la ko xam fulki bi serigne bassirou di liggéey moy qur'an yi bi ba nga excel lañ ko tek ci solo batay mi ci solo yalla gëna yag serigne amsa wax na nak dafa bëggol ñu lekkale kulé khasside yépp ñu lekk ben say na ci sa gannaaw ndax nun buñ bolo man dara ndax khasside moy liggéey serigne bi lolu nak serigne sammi ak serigne mamadou ndjay ñi ci dox jéggu yu reuy ba mbolam lekkale nañ lu mat ñaar fik kurel ak lu top ak juroom ñet moy arafi touba kon dal nam xel biñ ci waxtane dama ne serigne mamadou nañu na ngeen jital serigne sam mbolam li diaspora bi man nako taxaw buñ ci noppé fekk sunu ñun ñu nekk fi lekko lañ ba noppi nekk ci gannaaw serigne amsatu mu nekk ci gannaaw ñu and liggéey serigne touba bi bëgg yobb ko fa nga bëgg serigne touba bi ko fa yow nak fiñ ko bëgge moy nu doxé ñaari tank ci baña doxé ben tank ñaari tank yi moy shari abou mat seuk ak aqib mat seuk ndax cheikh abdoul khadir mësna mako wax ci lappé ngan gum dañ défal sunu waju teddo serigne abdoul latif am luma ko don laaj munema serigne bi da ñett ko wut waye kenn koy am nema nit day wut serigne bi ab dof di wut serigne bi ku nit di ko wut nema aliou maneko mbacke munema ku nit rek ay am serigne touba ndax ab dof day def ba def lopo def nit da nan li duma ko defal kenn ku nit nak luma ta def nga def lum uppe def nga bayyi nema yomal xiyam ñett fay tasse ki andi sharia ab kesse ki andi akhab kesse ak kilen bolé nema ki andi sharia ab kesse buñ gawul ci mom mu laru ndax munu fa jariñ bopam dara dal ne kën di ak xeb kesse man na jariñ bopam waye munu ta jariñ kenn ne ma kulen bolé na ko bëgg dimbalé dang ko dimbalé mbacké fofu lañ ko bëggé comme mbacké jërëjëf
4: ñepp déglu na ñepp déglu ñepp déglu ñepp déglu tay ñepp déglu
5: li ko taxaw dina bax
4: dama bëggo na gis lepp gis na
5: sëriñ
4: dégg lepp dégg
5: na neena lim bëggo na
4: dama bëggo na gis lepp gis na yeen bëgguna dégg lépp dégg naa ko yeen tey ci bu sa bu ma bu sañoon ku di murid dana déglu ci kaw suuf kuy dund boo sañoon sañ jeetaay bii ku di murid dana ci bokk ma wax ci wax ci wax ji

0: tu lol ndax xam nga mbindum serigne bi seigne cheikh da bari fuñ ci mëna jaxaso fuñ ci mëna jariño
1: jariño
0: bo demé ci tarjumanu mawahibun nafi' fi madaihi safi' bin ci haythu qira'at aw kutibat aw nuzra ilayha do la wax wajalha mimma tataghanna biha hurul 'ain wal wildan fi jannati wa'id al muttaqin do non la ko ne
1: do non la wax
0: kon wax na quraat jang kon kikoy jang war nako sonne sunu sang bu tedd bi yalla nako yalla gëna yagal damay wax ni bo seigne bi samal budé jang khassida fi sawet wala nga diko deglu wala khassida yi muy jang nga xamni day buy doxantu la koy taré ngir baña neenal waxto manam yow mi xamane khassida gi te da wo ci sonno da nga yakarn li khassida gu bes la manam nim koy sonné nim indi araf yi nim indi masque yi nim koy teglé manam sawx bi mu am neexay bi mu am nga xamné ki sétane sax té mom ki sétane sax té xamul kan moy Seydou Touba manam neexetu jang gi ak neexeti baat yi mom da ci xamé kan moy Seydou Touba mané atana day dugg fofu
1: ci li wér ci li wér ci li wér
0: kon tém bi ñu jël tém am solo la bo xamné da ñëwé jamono ma bayila Seydou Cheikh
1: jërëjëf Seydou Gosso loolu xamna wala ma sori rek da am lu ci dama lo xamne dama ci dikkulul ci kasso djab gi jall magalu kasso djab gi jall xeyti dag wa kanakan yalla dogal na bokku na ci xeyti mo ñeuk mokal yag lol sax waye magalu kasso djab gi jang jall ci son gi non ko waxe rek la togo am mourid mu oy jang ba yegg ci nasartani fa innaka an-nadhir mahawta aybi innaka al-basir manam mu melni beuy boom manam kero la ak musa deg
0: waw
1: kasso djib gi la jall la wax de yakar na boko mokko leg leg bu upp na ñaar fiat waye xol djim bi serigne bi manam nim xame borom ak ñak ko jaawale ci len lu ngoy ñaan lu ne xam fam koy jaar nasartani waye fa innaka an-nasir mahawtaay bi innaka al-basir yow yalla day yaay ki ma dimbalé ndax yaay dimbalé wa kon bi buñ ko sañona wax sikki yi ne ci manit ya ko gis al basir motax nga mënu ko faral ci
0: dinu ko faral
1: indi na fi an nazir indi fi al basir ci ñaari tur yalla yépp indi na ko digënté wo kéro guddi gogu dafa melni beuy di wo dal manam señ bi da ko yesu moy sonné gi ni ngay wax ci yalla ci li sa bo ci sonné rek da ci gisat yeneen jëriñ yo xamné bu bang ko sonni wut kon émission bi señ ci koso yaaka na war nga ci dalal borom xam xam yu maga yo xamni dara ko waxtane waye jëmmi señ bi mo ñëkki sonnu ci xësi day mu jaralon ko moy wax naan khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat li madhi alladhi anhu madhi khasir yaaka na bamuy wax lolu mbindi me taxon mom naan genn nañ ma samay kër takale nañ na ma ak sama njabot te dara warul ko Mustafa sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni taggin wuko waye meuna tag rek tagino dana gat na ci mom ndax fa kayfa yamdahu khalqan wa khaliqahu ajram tida an lo fi mahkamis suwari Mustafa sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni borom mom mi ko bind gën ko xam ñep mom tagal bopam fa kayfa ahwi mathal li muhi wal mardu muhi lil huqalay mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamni suñu bi da dem ba melni ku jaxla ci mbiru sallallahu alayhi wasallam ci nan la koy tag ndax yalla mi ko bind moko ñu ko wax ne ko innaka la ala
0: kulli khalqin azim wallahi
1: lol mom jëmmi serigne bi day melni tawfiq ji ku ci suñu borom defal amut ci aduna ku ci am bobu sara ci wa innaka la ala
0: kulli azim deug la
1: musafa qasida yalla nak suñu borom gëna yagal
0: amin
1: barki qasidi bi ñi wax tonance yi nan mom la serigne bi bind mom da wax ci sasa ne serigne bi lim bind epp na lolu boko xeraan mi ngi ci youtube ba legi
0: wax
1: ne sax ak la la khuluqna asir rek li ci serigne bi teunk xawna jégué 7700 yi nga xamul li wax nga xamne yalla bim ni way nakala la khuluq ñi ngi bëgg jot duggal fenen sax fu xawa wuté duguni waye jëmbi xëssidi ni ci serigne bi sonné lañuy dikk nonu moy way nakala la khuluqna asir biko suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe nga xamne da da ko wax rek ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam yow dal yaay rango jikko yi gëna tedd jikko yi nak ken xamu nu mu tollu legu yeen jikko la buñ jënu genn khasida muy muqaddimatul amda bis yakarna fukki buntu la ak juroom ben buntu bu ne di fukki way ak ñaar serigne bi da ci jël ci fukki way ak ñaar boko bo lepp mu jox la témiri beuy ak juroom ñin ak ñaar té lool lepp ci sara wa innaka la ala khuliqin asim di suñ borom subhanahu wa ta'ala wax mustafa sallallahu alaihi wasallam suñ bi tamul nako nabiyyun lahu azimul mubayyin huwa al mustafa al mukhtar huwa al muhayyin ak nan ko nabiyyun rasulun khayru habbin wa sayyidun khalilun habibun yusuf laysa yu'lin najiyun kharibun sakirun wa huwa dhakirun jawadun karimun bil makarimi yu'sin nan ko naqiyun taqiyun salihun wa huwa muslihun basirun liman lillahi bil haqqi yusin nabiyun adibun su'ayahin muhassabun nasirun liman bil kufri wa sayyidun yu'lin non la top non la topé way nak la la khuluqna asim diko toj ci bir khasidak muqaddimatul amda ba khasidak mat lolou mako waxe ci sonde gi dako mat seuk ci non ko waxe ay sukutibat aw khure aw nusirat te melni nit serigne bi sonu gim ci sonnon ci geej ñi ngi netali señora ji non ko waxe di delu way mat seuk ci mbindum serigne bi serigne bi nek ci geej ci khasid yo xamne dako rat bind té mu baxawon sa wu bindé ak khassid mom serigne bag tour mustafa sallallahu alaihi wasallam manam tour ko koy xomba bimu démé nak ba da jim ko dan défé mom serigne bi jeex da dan défé bu ag tour yi da koy tek lay bayyi fo digënté bo xamné tour yentibi sallallahu alaihi wasallam dana fa mëna dugg mu jall diko def bimu koy def nak bu bari lool mu yegg né ci waxé nam niko señora ji waxé défé serigne bi wax né bëgg Mustafa sallallahu alayhi wasallam dal mom japp na ni dess na ndax deretam gi nekk ci yaramam dafa xonk ci la mujju di dag aw yaramam di sepp di xongal tur Mustafa sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg gum ko bëgg way wax na ne addi yi ko fu mujju indi wat yoy yep da yu xonk muy mom lañ ko mom mujju jox serigne ndax xam suñu borom subhanahu wa ta'ala ni mi fay hal jasaa'u insaan ila insaan non ko suñu borom subhanahu wa ta'ala wax kon mom jëmmi serigne bi ci mo ñëk sonni xasside yi simu taxaw nako legi khasside mo jaron jang ba xam ñew di liggey khasside kon señ ko so émission bu am solo la té da mel dañu fété wo suñu jëwriñ man nañu gattal lu non rek ba kaddu ak saat ñun assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf señ Cheikh Touré mu melni mané atana mom manas na ci yag non nga ko waxé moy képp ko xamné sonné nako ndax fofu mu ko wax ci mafatul bishri day melni bimu waxe mafatul bishri wal amnul janna salatu taslima ala muqim sunna wa an yataqabbalahu minni lako bi khabulin hasanin nang ko nangu rafet wa an yahabali kulli man yatana nga may kep ko xamne sonne nako kon sonne gi mom gis nga ñaan yam ca tek yep sa'adatu darin tek ak aduna ak alakhirah man japp na ne bepp doomu adam bo fa gis lam fi wut moy fexé ba adunaam jak alakhiram jam chaada daare ni wax ma kifaata hamayhima nit yaakar na ne yittay adunaam ak yu alakhiram bu fajo yaakar na ne kon leppum daal nay bax kon gis nga fofu li nga fi gis moy li nit mën ta ñak lepp seigne touba da ko boole def ko ci xëssale yi te yëmul fofu wan yaghfir li jami maghfiratan taj'aluhu kaman lam yusnib qatt
1: Allahu akbar
0: manam nang ko def muy ko xam day mel musta am bakkar waye bu ci yam wan yaghfir li walidayhi jéggalal ay wajuram walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amin ya rabbal alamin te gis nga serigne bi mbindam li tax waxtu wu nek man may wax ni danaka boko ñame jeerul ñam neneen moy yeneen yey ñam manam wenn genn xassid ak Serigne Touba da ngay gis mu boole ci lo xamni xolal bimu ne amin ya rabbal alamin day melni ñaan gogo da ko tek ba para doora jilat na allahumma ya rauf ya jamil ya baqi ya rahman ya jawad ya badi' ya rahim ya jami' ya bari innaka khulta inna allaha malaikatu sallu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu
1: taslima
0: nga xamni xolal ni mu jele wat tawassulu ci tur yalla yu tedd yoyu wo ko ci ay tur yu wote te ndekate and ak lol lepp da koy boole ndek ay muqayyada la ci bir di ci teunk ay rajab nga xamni lamu lancé won ci ndil ben nga da ngay gis ni da koy ci xarañu binduk serigne bi da koy dugulale fofu muy nu yeme yeme nga xamni da ngay gis ni karamam dal moy
1: bindum la xof
0: ndax bu fekke ki jang dong la ki jang ni ci kaw yahu arab bi ni señ bi di indé man nga wax rek bëkk dem ci xassid ak wa ufawu da amri ila allah inna allah basirun bil ibad moy wajab alhamd qaliqur rahman manam señ bi nimi indé bindam kenn ku ko man ci aduna amut tayit boko xolé mu wedem lola leg rek mu indi ben baat bo xamanteni mëno ko xol ci ab dictionnaire ba gis ko lolou mom ñi xam xassida ñepp dañ ko xam motax wa nga wax leg lu am solo te lolou moy deug tollu wayu xassida mom la seigne touba def muy lo xamni dang koy jang mokal ko waye da nga jik ba yag lolou dak dafa bok ci i'tina manam ittihad gi ñuy wax nga xamni tay bo de jamm yalla dañ nan amna lo xamni mom jangal la koy may waye amna lo xamni ittihad mo la koy may waye qasida yi ci bopam mo laaj ittihad gis nga bo ci defé ittihad manam di ci def al i'tina di ci sonno da ngay dem ba amna yo xamni manam nimu lera won nimu lera ci yow da nga nan li xana du li ni la melal leg leg dang koy lele da nga am tawfiqi nit ni rel ak qasida jang ko rek nga yeb ni bat bi xana du man ni la ko xamé won té lolou nak di lo xamné da fay bax ndax lolou dafa am solo fi ne ci tadabur rek ci tok gi ngay tok leg di xalat qasida rek di nga ci yegé ni li ni yow di nga ci dem ba yegé ci ni li nek ak jaamu yalla
1: waaw ci tadabur gi
0: waaw ci setantal gi ndax li tax moy di nga man nga ci ag dimension bo xamni la nga ci xam yow xamoko won la jitu te lolou la la ko tey wona xam moy xeyna ñaka tew la ñu nima koy waxe lay nga gis ko xamni dina jang ci ak qasida mer ma ngi don deg fan yi rek nga don ko leral melni nday nga tam wax rek jeewartu tay boko bëgg na dindi lu waye sa yo tambalé jang jaawartu da ngay day melni baat yi nga don wax ak yi baat yi wutala kon fofu señu blad ma duggal la war da fofu rek mu melni karamati khatu yadi mom wala amna ci lo xamanteni ñom jankati khatisi de amna ñu ko mëna firi ndax xam nga li tax dafa am baat bu mo sa deg ñu wax ni seigne mara sek moko wax baat bobu wala mal nañ ci ñu bari ku melni mom ci khassida ci ki moko deg ay waxam doyna ma da wax ni dafa netti ni fi ñepp samay ndijay lañ manam masalan tay muy fo xamni xeyna bu fa demal da wara liggey ci ni mako mëna waxe waay bam fa deme du liggey mom dañ koy tek ci kaw duñu yam ci ñak ko liggey lo waye dañ koy jox adiya
1: Allahu akbar
0: xam nga sa ndijay man nga reew yax ba gën ko reey sa ndijay sa bay nak sa yaay nak waye cieur bañ lay jox yow di nga yegg ni cieur bi seigne touba tax te nga yegg ni khassida lay jaar lolu abdad ni wala bal na ci motax ma dalal ko lolu man nga ci wax ci karame khassida yi manam tay ci seigne touba nim defe karama ci khassida yi nga xamni boko day jang diko jema selal cieur bi la sun borom di jox ci liggey gi ngay liggey la khassida yi lolu fofu la bëgg ñëf seigne blas
2: ci waxtaan bu am solo yi ci kaddu yu am solo yi handi kep kuy tewlu jotaay bi manam da nga ni tek di deglu ndax bo ne karamati khatti yi allahu
1: akbar
2: manam no meuna def bo doon dox sa da nga taxaw bo doon waxe da ngay nopi ndax serigne bi li mu ne moy sama karam moy mbindum loxom man nak limi ci gëna yëm moy dafa am ben xatida go xamni dem ko jang seigne cheikh touré kaddu dafa am solo lol
1: alhamdullilah
2: ngi sant bu baax xamna ni ñun sax bo demé ba ci kanam ñun mom liñu wara wax tax moy yëkëti ñu ñëpp tewlu waye nak luñ la mëna sofalé ci tay wax rek ak diko rafetlu ak diko shara ci jotaay bu am solo bi mo do jangene xatde go xamni manam señ bi manam abajadda ci harfo abajadda lako teunki bo de xol sin tu wosa mang ci teug batu bar bu yeme bo xamanteni man fu motax fuma amé pass ba tok di jang jël sama la xataay gi nit ni koy ni ngi sama ndig xamna ni ci tawfiqu serigne bi ci lay barkelu ci barke serigne bi rek ci lay barkelu ci tawfiq ndax sin tu wosa daf na jaw daf ni salabali madduhun nabi am wala walithi waya tahtaha al ahwala xam nga lolou dafa yeme talabali mom lepp lum doon def xam nga ku tedd ki mom yow seigne cheikh touré bu mané la dan dilay top bam yag mané la tarawli waye nak suñu borom wañ ñodinama madhu nabi ci tag wi nga xandi tag nako muhammad rasulullah am wala lepp nak da jena yow boko day jang mam neexitu xol gi mi am ci yow no meuna def am ci yeg go xamanteni nak man deg na ci min mo xamna ni ci wajjal ci bidayatu khidma randi moy tawfiq ju serigne bi defal kep koy jang khatida yi muni wajjal tawalifi bil muqtari junnata kulli khari'in an nari lolou mom da fa yeme yow nak fekke yow mi koy jang yow yaangi ci bi ak la ci serigne fagul boy jangat khatida yi ak diko tewlu ak diko dul wala nga diko yekati comme niko serigne marate ko waxe forte sa jiko sa xol djublu serigne bi khatida bar la bo xamanteni ñu bari ñing koy tuddu ta bayiwun xel ak djublu la khasdu yow serigne cheikh touré serigne koto waxtu ne damay deug sama yitte du joge sama keur di ñew ci yow dila setti bis day jot manam ma am ngant waye na bo di nité yow da ngay tok bu yag nga ni wa seigne abdullah kunul kat daan deug ay yitem di ñew ci man di ma setti wa tay lan motax ñewul man nga jëf sa téléphone woma do ma jot waye nak bu boba bo manam ni deug da ngay daan ni ñok ket daan nak kat ku daan ñew bu yag ñewutul na dem ci mom setti ko ta boba bo ñew tawfiq ju suñu borom def ci yow lepp lo bax ak lo nay ci li nga yor bo ñu dug mu indal dara ndax dag ma djublu ba ñew wo ak sama keur ba sété man fekk ma fa rek forsu nga bayil ma fa dara ta buma la gisé dama nan ñoké djuk ndax mbékté mi mënon lool ak mu non sakku lepp moy lool ak djublu moy xatida bo ci nekké manam def ko ab liggéey bo xamanteni dang ko fasiyéné liggéey la borom Touba jaamoko yalla bu boba lepp lo xamanteni suñ borom dogal na nga bëgg ko ak lu mu mëna doon suñ borom daf la koy wañital ci lool nga wa kullu man yahtana biha aw aan manam suñu borom daf lay wom matalal li nga xamanteni day bijj tam xemam teef lool ñaan li bijj mi xemam teef tam may aw wahab liman yaqra aw yaktubu khayrul muna ya man atani kutubu waaw li nga xamanteni kikoy jang kikoy bind benen benen haythu quriat way aw kutibat am manam aw nata ba manam yeen meñ ci tax ba yow mi xañ da nga yott sa bëd bi diko jak diko xol rek tawfiq jere ci fek lool day dafa yemi bané bo xolaté bëj biir mu ni wa sallima alayhi wa da'a lin niram waye nak babar rida si ma haya di gëna tam
3: lool dem moy lepp
2: lool mom dafa nek lo xamanteni waye nak damay demal bëj biir nga xamni bëggu Serigne Touba moy lepp lo xamanteni ya ngi koy def ci jëmmi Serigne Touba bi tax manam no meuna def yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dang koy bëgg na wa ta'al khilami wa midadi lin ilah waye wal rasul junnatan an kulli la
3: xola sax ci delben bi delbenu jaribatu bi sax
2: waaw
3: amna wajjal yo xamne yim fi dajale yo xamne jurom yep la indale ci delben
2: bi ila ci delben wa ci delben gi
3: wajjal dama tewlatul num ko ande ci kanam waye wajjal khurufi andinako fa wajjal kalam lolou yep indinako ci
2: waaw wajjal bi nazmi fawqa thawmi waaw
3: wa ghayriha
2: min mani'at lawmi
3: waaw waaw
2: watan di watan bi je rahadim tan nitam lak ahaba way bobu ma ca lak ahaba min bayda ni etap
3: ngi ci ki
2: ak watan tawalifi li gemale gëna yëm waaw mom ci tay ci xadra tay rahadim watan tawalifi
3: misla
2: ila llahi ahabla way nak min ghayriha ya khayra malik yu hab lo lepp ci programme manex tana ci jotaay bi ci la bok yalla suñu borom dogal na ni kep ko xamanteni yaangi ci tagatu ci minum cheikhuna ahmad al khadim bi señ ko so no meuna def jeexantu lu xat di nek ci yow bo gi señ marate ki do royu kay ci lolu mom day da koy dundu day dundu xat de ba mo toge di ci waxtane ak yow wala mu do ci soñi no meuna def yeg bo meuna def diko jang xat de no meuna def dang ci am dole ko benen bi nak señ ko so yaangi deg bax yaangi koy jang jangin wo xamanteni da nga jël jëmmi serigne bi tek ci ta kanam bu ci sentu len lo xamanteni lu dul fay ak Serigne Touba gi bu fekke yang koy def rek no man rek li ci bëgg lepp dang ko am wa comme nima ko waxe legi wa ta'al tawalifi bil muqtari junnata kulli khair in hanari lolou lepp ay tawfal jo xandi kep kuy jankat di beng mom yaangi ci bir karamati khatte di wali jatab a'zamuhu rabbi bi khatiban jatab ha way nak karamatul karamati khatte di fi khidmatil muayyid bil afyadi
4: allah
2: molin
4: mahlan
2: la ilaha illa khol lolou
4: duna makati
2: bi dati maha takharbi kull al masaya jamaa
4: lepp la bolé
0: mom qasidé seigne touba
2: way nak manam min assassin wala libertatin min assassin qabilta way qata'idi kama laha bajalta waccu wayo yep nga xam seigne borom dem na ba magal wa ak ci jotaay bi mu tolon rawati na kon jotaay qasida ak waxtu jang qasida ak yitte qasida kep ko seigne borom dogal ba nga am ci tawfiq ak diko diglu ak diko tewlu war nga ci awara mëna def ci sa himma bu baaxa baaxa baax ba xam li nga yor mom moy lan
0: waaw sax lu am solo ad-diyafatu samadiya bi seigne alhadji bindan bu yagoon yaakarna limay netti ci la ko gissewon amna bo xamne dañu xone seigne salim mo wax ni seigne touba neena da waxane am nawet amna fum gëna nango dal ni moy tuhfatul awwa dal ni kuko jang am nga yolu jaamu yalla juroom ñaar fukki at waye niki nonu ku koy deglu nga xamni kon khassida gi jang gi ak deglu gi lu ci nek da am tuyabay bopam nga xamni lolu mom ap liñu wax sawko xom nu mako meuna waxe ci wolof waye moy ak tiafka la go xamni ñiko kep ko ñamut mëno ko xam manam deglu khassida limi def ci ap xol nga xamni amna ño xamni ci deglu khassida ci lañuy yegëni amna lu seigne touba def ci ñoom
1: ko da ngay dem ba japp ne sax deglu gi
0: mo dakk jang gi te kikoy toujours kikoy jangit da ngay ñaare ni waana koy jang sax te neexut ci yow
1: waaw
0: fumé waaw dama koy faral di wax qasida xamna ne señ bi moko namé non waye niñ ko wara def deug li balin job di wax nan mom dang koy jox leppam mu jox la touti dang koy jox sa lepp mu jox la touti mom non lay defé manam faaw nga jox ko sa lepp ndax xam nga lo xamanteni borom qasida yi neena bu nekkon ci am ñak ma dem fa lewuko kon fonk nako te ku ne xam na ne señ bi xassida wax na ci lu ne señ alhadji mom man mom la de sama marja nga dama wax ni comme hadith dañuy wax ni an abi hurayra xam nga lañuy wax neewana ko la wax ci abi hurayra dara dañ la nan moy borom musma nangam nang hadith la lolu la yalla dogal mom moko andi
1: waaw muslim raw
0: waye motax man damay wax ni jeulena ci seigne alhadji mom lu werr lay wax diwama wax joju ju siw la wala diwama wax joju wax ju werr la wala diwama wax indi ko ci isnadat bu leer kon ay wax manas nako net
1: ci
0: neena dafa net li ci bobu ma wax ni la serigne touba neena leg ma gis sama talibé ci pays sun borom yi duma xam luko fa yobbu waye neena buma laaje sun borom wan ma ne sa xassida ya ko fi yobbu te neena koko ba mu jeblu ci man la gëjë gis
1: Allahu akbar
0: amna ci riwaya bobot wax na ne amna ko xamni ndiarem ak tutank la da don dem señ bi ni nañ ko dabal bam ñew jup señ bi ni nañ ko baye dal ni dama don laaj sama borom mom kat day def sayuma rombe ma gis liwa alhamd tim ko te xawma garat bobu lu ko may waye neena sun borom wan ko ne ko deglu gi mi deglu ci magni di jang khasside ci kess gi moko may garat bobu kon khasside may na nit lu ne man seigne cheikh dama wax ni xolal ab serignu tarbiya ni mu nango sonne ci nit waaw kay xolal serignu tarbiya ni mu nango sonne ci nit limi dacc ci nit dor ko defar seigne touba ni khasside ya ko moko wut te andi nako fu bare wajal kitabati faqat suyuq tarbiya wa kullu khairin wa suyuq tarbiya melene amna ku nek ci ligne bi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum
5: wa alaykum
0: assalam xamna ma ngi ñaan mbokk mi dugg bu duggé bu bëggé suñu dégg dégg neex rek mom buñu xassé dégg rek bañ wax ko salam aleikum rek man na continuer inshallah taala moy tax dégg dégg bi neex ci mom kon bu duggaté rek señ ki man nako andi inshallah mu yeglu ñu jël mbokk mom momit da bëgg bok ci jotaay bi salam aleikum assalamu alaykum
5: alaykum salam
0: wa kay kon man nañu wër rek fiñ tollu won nga xamni kitabati la wax sama mbind bi faqat suyuq tarbiya ta suyuq tarbiya lu ne de nako dacc dong de lu ne di nga dem tol di nga bay di nga ruj di nga yalwan dina la sikarlo lu ne de nako def waye wa kullu khairin wa suyuq tarqiya yemul sax ci tarbiya legi waye ak suyuq tarqiya señ bi ne na mbind moko upp dole waja way waxat na wajal kitabati ka kullu mursalin ya man wahabta li ujur rusul nga xamne lolu seigne cheikh xol dimension bi nga xamne fi la seigne touba tollu ci min seigne cheikh
5: ak wa taxal kitabati nit la
1: mursidi
5: wa badal
0: wa khalbi arsidi assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam
0: assalamu alaykum
5: alaykum assalam
0: da melni yaram bi bu fekke mi ngi ñu degg bu fekke mi ngi deg bismillah assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam ñu ngi siyaré bu baax ñu am bëkk bu baax di
0: assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam
0: no ngi tu bu baax da melni xamna ni deggante bi tax ko neex lool waye bu dikké rek ñu jël ko inshallah ta seigne cheikh waaw nga ni seigne amlat
6: waaw ci waxal kitabati la rek dan kitabati yemnik la mursidi ko wa badani sahih wa khalbi arsidi
0: sey dan sun tuwa def
1: waaw yoy ni koy top sax du jeex yi don tuddi legi ci jadi du murakhib wa tal khilabi wa midadi lil ilah wa li rusuli junnatan an kulilah wa tal kitabati kal ahmali as-salihati li yakhut amali wa tal li wati ka karimi khatti barakatan lil wishri sata hatti wajal bijahi al mustafa hurufi min azami al bururi
0: wal ma'ruf
1: wal ma'ruf wajal bihi nasmiya
0: fa khassawmi
1: nga xamne khilami nga je midadi kitabati
0: khatti bijal
1: mura
0: deug la de
1: lepp bolé bi nga xamne ñaari señ bi dina ko baaxa woyé ak mbindam
0: mi ngi ci digënde bo
1: mi ngi digël
0: cert
1: wax ko leg ci xasi de jawatu la xamna momit nonu nga waxe dañ am émission bo xamne xamna dañ fi borom xam xam mu gën ci dimbalé mu ñu ci dimbalé ñun
0: ndaw waye décret xam nga décret décret di nga koy dégg ñu wax def comme ñu naan décret présidentiel
1: dina ko dégg ñu wax
0: ok ndigal nak wacce nak ci ni émission bi mom ala kul hal ma yow ñokay bok bu ko sa ñak jot fekkete nang ko bolé ci mat yi ngay liggéey le Serigne Touba Serigne Abdou Samad mom Serigne Chongo nga xamné liggéey bi da bok liggéey yi ñuy rokk sa liggéey Serigne Touba bi mo jël dogal bok
1: alhamdullilah
0: kon mo ngi non
1: inshallah
0: kon bu non décret présidentiel man la wacc la
1: inshallah
0: bisni ki tay deng
1: wa baax bu so
0: karamati khattu yadi kon ñokay and
1: inshallah nga xamne matina ko seuk jëm yi xasi ni moy sonné ndax jëm ci toi manam famu tek borom la ko kenti bu te lolip xam magay suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax lepp lu ko bëgg ñaan mom señ bi da koy ñaan ndax xëjë ni ci ngay déggé lo xamné mom ci xëjë ni koy déggé xol afdal tawfiq mom ci señ tuwa koy déggé
0: kep
1: waaw
0: dëgg la dé
1: ak khayra muna gi wax
0: lé khayra muna
1: ak ma fa khasan
0: ma fa khasan lu kaw jox
1: waaw
0: ak usdul khayr
1: usdul khayr ak ya man jaala si ruf rida ka am nga xëjë ko xamné muy wakana xal na na sul mu'minin bi muy tambali rek la wax borom nako ya ko def muy nangam buru lo xam nako ñaan ya ma di ala aji ru fi da ka waye mu ci wa rida rasulika wa furhatan jami'a al mu'minati amin ya rabbi ya man khala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin kon melni ni sonu ci xasidi mat nako seuk sax
0: ni
1: ci sant mbolam ñi nga xamne ñi ngi jog ci deggul xasidi waxtan ni ñi waxtan ak doli ko lañ ci jublu waye ñi nga xamne yalla dimbal leen ba nek ci xasidi mum alhamdulillahi rabbil alamin ko ci gis mo xawa melni ci ndirbel man la wat ci Seigne Touba di bu doxé lu niwe rek dana bok ñi gëna kawé dara gëna bok ci ñi nga xamni ñi Seigne Touba bëggul ab julit melni deug deug deug ñu mel ndax kitabati wa mafkhari wa jahi كتاب ربي ورسول الله ولا كرامتي ومفخري وجاهي كتاب ربي ورسول الله لولو موي موي ايميشن بيغا خاني دي كوت دي كرامتو خاتي دي
0: دغ
1: سيرين بي واخني ام كرامام موي تيرب يالا بي واخات فيني موي تيرب يالا بي اك
0: ديسان دا ملي سينسيير سينسيير غوندا غي خاسيده دا ملي مولا تيرين بي السلام عليكم
7: عليكم السلام سي باسو
0: سينسيير نوي نالال باخ دي لا زيار تنملا
7: ما لا راه ما يديلو زيار بي باخا باخا باخا
0: نكاي تي مباي نان سي جام
7: alhamdulillah ñi ngi sante bu baaxa baax tay bi
0: ci jaay kan la ñi ngi leen di wetliko la xamna ni mom jëm yi gënëno jëmmo waye ñi ngi leen di top bu baaxa baax ñi ngi bëggé ñang bi ya ci émission bi nga xamna moy karamati xattu yedd señ touba mo wax ni karama moy bindum la ko ñu amal émission bi tay li nak ñu doon waxtane ci manetana mom ku melni yow dugg nga ci ndax wax de yalla xassidé ni ngoy jàngé ak li nga xamni non nga ko indé mu neex lool waye seigne cheikh xamna boko djéppo bëgg na nga jangal ma wajaba man xam nga nak mom wajaba mom to akara mo faawu do am re ila lahi bu fekke djett nga ko
7: wajaba waaw ba may nuyo bu baax tay ziaré di am bekk lo ci jotaay bi diko and ak yeen di ziaré bu baax seigne abdallah
0: Mhm.
7: Di siaré bu baax nak kilifa gi muy suñu kilifa ñun ñëpp.
0: Ndessa.
7: Di señ Abdou Sahad, muy señ Shuaib. Diko ñaanal suñu borom guddal fanam te doliko wër taxaway yi mu am ci liggéey señ Touba bi suñu borom doliko katan.
0: Amin, amin.
7: Dalé ko fu kawé ñott.
0: Amin, amin.
7: Xamna dama doon xalaat nak. Xam nga mom da am ak xassida am te xamna ni. Suma soñon jang ko begal ko ci
0: wa bismillah
7: alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman muhammadun مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ دام مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ دام
0: ليسا
7: حمد وشكر للذي أدام على الذي يحبده إنعام
0: ليسا
7: محمد يحبنا وقام بما يسرنا فلن نلام محمد أنا لنا المرأة قدنا له الصلاة والسلام دعا الذي خاد لنا إكراما توجيهنا له رضا أقلاما من بما يخلد اغتراما ربي علينا واهب الكلام حسنا كتابا وجه الكرام عالم بنا ولا نرى لئاما محمد أخطيته إحساما قلي إلى جناتنا إخداما محمد أوصل لي حساما هدية لا تحتمي اختتاما دفع من لي هبب الأنام ila siwa ya wa makruhu dawama maha nabiyu khablusa asqama anni wala yartuli harama عجبني هما هو انتقاما وما هو فزاد او اجراما من به للوجه الحرام الى سواي وبقى اراما من بما كلي بي خد شاما عن كل ما شاء أرى أحكاما ديني يحب الله حبا داما وحب من به منا أداما ديني يحب الله حبا داما وحب من به منا أداما ديني يحب الله حبا داما وحب من به منا أداما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برم توبا
0: Jerejef
7: ñi ngi bëgg lool nak
0: Jerejef señ bi ndaysan
7: ah jotaay bi dal bëgg nañ ci tay inshallah bu ñu bisé mom inshallah dinañ ñëw and ko ak yeen
0: résu jokkal na soobu tuti
7: maniko bu ñu bisé jamm inshallah fasi yeneene ñëw and ko ak yeen
0: Inshallah.
7: Ñi ngi bëgg lool té diko and ak yeen nit ba kéro ngeen di ñaan rek.
0: Inshallah. Tawakkal.
7: Jere jafati, jere jaf.
0: Alhamdullah, xamna waja bu mom dang ma koy dencal ba benen yoon dénga.
7: Waaw, kon baxna, dina la ko jangal.
0: Inshallah.
7: Jere jafati, tawfiix rek.
0: Tawakkal, sant nañ lu baaxa baaxa baax. Nuyu bokki réew mi yépp. Nga ñaanal suñu borom defal la tawfiix bu baaxa baaxa baaxa baax barke borom tuba bu dal saw fan te wiral saw yaram ni ma koy waxale karamati khatu yat bi mom yeen kenn ku ci nek rek man nako firi serigne bi mbindum loxom moy karamam waye gis nañ ni taxaway bu am solo bi nga xamne taxaw ngeen ko ci khassida waye ci dimension bi la yobbu man ci profito wala sax di la ñaanalal sa wajur wo nga xamne joge na fi moy bu yagul suñu borom
7: xala
0: ko aljana bay mor te defal ko ay tawfiq fofé mu nek ci barke xassidé seigne touba yi nga xamné yaay waxtu wona yang koy sonné ba tay di ay génération yu bare bare ëlëk dana ñëw di la roy ci nonu nga koy defé mu am solo lool ñi lay sant baax di la gëreum di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq
7: wa ñi ngi bëgg nak ci ak sama diya ndax ma ngi france tay mi ngi ma sha Allah liggéey bi set na lool tay leer na ñi ngi tok ñi di ko sétan
0: alhamdullilah
7: tay non la wëri ci aduna bi yépp fepp fofu dem rek nit ñi ñi ngi koy yittéwo di yittéwo émission yi ak groupe yu am solo yi nga xamni Seigne Abdou Samad mi ngi ko samp di ci liggéeyal Seigne Touba mu doon télé bo xamni man nga nit télé mourid yépp la waye télé julit yépp la yitt
0: deug la
7: kon nak fepp fu mu agagul yalla nako fa sun borom agalé
0: amin barke borom Touba
7: ah yeen ñi ko and ak momit sun borom defal leen ngeureumal Seigne Touba
0: amin
7: barke parti day begg nañ ci lol
0: takal ndaysan
7: alhamdullilah jere jeuf seigne koso
0: ndaysan sant nañ bu baax wax
7: jere jeuf
0: takal jere jeuf takal wa okay ni ma koy waxe sa su nek rek ma ngi djeglu ma ni ma koy waxe sa su nek rek xam nga seigne Abdou Samad mom waxtu ne damay wax sax ci sama xalaati bop ni limi def Seigne Touba moko def lo la xamna xalaat yo xamni ni rek rek mëno ko xalaat émission bi Seigne Cheikh yek nga ni yow sax xam nga ko ndax ya nga ca amna ci bir groupe média yu Assamadé yi groupe bo xamné karamati khatu yadi la tuddu nga xamné waxtu na ñang fay jangalé xam xam qasidé Seydou Touba do nga lay jangalé mëna lu ba xadim jamono bi may wax ak yeen mom lañ fay jangalé wayé yaakar na khasside gu fa jaru ci bari ñu xam yi bari wut waaw khasside yi dañ fay dañ ko fay def diko waxtane manam da ngay yim wat ci Seydou Touba manam ndax xam nga manam tiafkal khasida ku manana fexé ba nit ñi ñam ko day melni problème yi am yépp dootu am ndax wahab li al-yawma tadaraku jami'a ma fatani min al-khuyur wa samia
1: ya samia
0: manam señ bi da ci day fi khasside yi lu yeme lo xamni problème yi nit ñi am moy di am ay problème yow sun morom dalay mussel ci lolu khasside mom kep ku ci nek yalla limi jëk def ci yow moy xol bu dal nak moy fu ciirub yalla nek nga nangugo
1: ala bi sikrillah
0: tatma'inul qulub waye lu nit ma yalla lolu dang ko koy nangul manam soxor duto ko am iñan duto ko am waye stress mom duto ko dum dama fatte beuy ri waye mi sama khasside gu tedd gi mom damay wax gaay ni ku beug yalla sun morom dimbali la ci nga mucc ci stress del jang khasside nga fatte bisil lol mom du luñuy tatone luñu xam la xam nga lan moy no stress
1: bisri je tax
0: moy nga mu wour le ne sa xol bi yene wo ci kenn bon te li nga am doyna la al khanaatu ma lan la yanfadu te lol lay jëk def ci yow nga xamni mom dalay wo amna dama tewul beuy wa amna beuy wo xamni Seydou Touba da ko ci faram fa ci ñaan ko ci bam leer
1: ci bisri
0: waaw ci bisri dundu go xamni dotul am ben jafé ndax jafé dundu moy lila yalla jox doylo woko fi la yalla tollo wo dima fa tollo sa bop
1: sa jalaaji mi ngay wax ci delu way terem yi ben même fekk serigne bi ay mbolo muy jang qasida muy len baye ni nga ci boole ma fatiwul bisri
0: waaw mën ta ñak deug la
1: ci delu way yoru su jalaaji ci non mi waxe ci jëmbi serigne bi qasida yi ci lima tim ni dafa wax ne Seydou Touba khadalahu wallahu makhtaralahu neena alquran waxe suñu borom la kuko mokal te do def limu la digal te do baye limu la tere suñu borom man nako dindi ba mu set tabal la safan ba
0: wallahi yasmin
1: waw neena alquran waxe suñu borom yo xamne kuko mokal alquran te do def lila alquran digal do baye lim la tere suñu borom man na dindi alquran ji ba mu set mu tabal la safan ba waye wax ne sama khasside yi suñu borom xamal na ma ne rusna fek ku ci mokal wenn beuyit mu diko xet ci mom diko tabal sawar kon melni ni khasside yi lu mata sonni la moy man itana ji siñ ko so wax la fexé ba ñepp diko jang manam na ben soron so xamna def kon khasside tay sino ci sax la dañe mon da ngay fexé ba jangal ba ci wenn beuyit ana suma jumul wa salli ya fa tahawaltu sallima allazi kafaytani man salama lako jangoron xamne kon day melni wenn beuyit wi rek man na dugg fofu te khasside rek lañ gis ci lo xamne ngeureumal yalla moy liko meuna gaaw meuna maye te mo koy maye ndax moy li gën riddan wa rahmatan min Allahi al-badi khayru min ad-dunya
0: wa
1: ma fiha jami'
0: deug la de
1: alul mom serign be ko wax ci khasside moy ngeureumal yalla te wax nañ ko legi riddakal akbar lol mom ci khasside rek lañ koy gis afdal tawfiq akbar riddan ma fa khassan ya xet may yoy nga xamne demel lu suñu bobu subhanahu wa ta'ala beralon denjon ko ci ruk tek ko fa te jëmmi Seydou Touba ji taxon bam ñewé rek mu jëbël ko li kun bi kun sarmadan batal masir isa jaw fal fara xeti waxin yoy lolu kudul serigne bi amuko te gis na ne sonne khasside yi bokku na ci li ci gëna gaaw ci ap mourid serigne Moustapha Mbar yalla ko suñu borom gëna yagal day wax ne ab mourid bu jang khasside ak garab gundu suxot ñoo yam ak baye fal bulu sikkar te gis na garab bokoy suxot saasune day gëna mag di gëna nat kër gay gëna sedd ci yépp kon war nañu baax ñu jang khasside waye sonne ci khasside yi nak sonne gi mom moy tambalé ci sélal gi ak jang araf wone nga jima jang nañ ko serigne bi waccé ci lang ca man sa kemte lay kat sonni gi ndax serigne touba ko wax te bimu koy wax moy don jëmi serigne touba xassidi mo jaron jangé ba xam ñew sogo sonni ci xassidi def ko ab liggéey kon bo gisé ku melni serigne koso mou lay takkan digënté batu jawartu
0: serigne alsan diouf
1: ak jawartu rawatu alsan diouf ndax jawartu la ñi wax prime arab dañuy wax ne togn na sama borom lay firifine jawartu la togn na yalla lay firi serigne bi bindu jawartu la bindi ak jim galif wawra ta tombe wala xamu non ngi koy jangale amna dinañ fi ñew émission bo xamne serigne koso tamit ñi ngi guddal dinañ jël xassidi gogu rek wo fi borom xam xam bu mag mu tok takantel ñu xëccëdëg bu baaxa baax waye su ko défé walum araf yi nak ku mel ci alsad diouf ak ñun luñ ci man ñu ñëw ñu jàngat ko su ko défé bokk talib yi gën ci jëriñ ndax xëccëdëg go xamné da né ko ko mokal ñaari malaka yi la ci bir bamél
0: duñ la laaj
1: leg nit ni ñëw ni mokal na jawartu mom bat bam lo wax né xëccëdëg lo wax na mokal na ko rek turu xëccëdëg mënugo ko wala faraxtu té faraxtu su bi waxine wu neex ni mi wax né faraxtu iblisa a'udhu billahi minash shaitanir rajim la xëccëdëg tambalé ndax serigne bi digënté bobu ci tuwa ken xamul lim doon xolé digënté a'udhu billahi minash shaitanir rajim lim ci tek moy faraxtu iblisa wa fu ndé xëssidi mëno doko tambalé bismillahir rahmanir rahim da ngay tambalé a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax faraxtu iblisa waye nak bo lé wo bismillahir rahmanir rahim la samtu rasulillahi wa gis nga
0: manam ba fofu nonu duguma la dam lu yémet lu am ci xassida lo xamne mang koy sante lol suñu laaji mbak yalla na fi yag lol te wer suñu laaji di mom ma sa wax suñ ko so maniko mbak munuma ah wa be di setlu nga ko maniko mbak ah xamuguma ko de munuma suñ tuba da bindi wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri sa naf'in bila darar danima ah wa lolou di yema lol de xana maniko waawo mbak lol de mom yema lol mom neena
1: jarign la tuglu
0: da ne ah neene ñepp top nañ ko ndax borom jarign la lu andul ak lor maneko am mbacke mun ma ah xassida jaawartu gis nga lam ci binda maneko mbacke ah loolu bëgg na ko xam mun rafa xani ilal jinan jimu neena ñett lay andal aljana ah loolu di yeme na nga xamni kon ci mom la xamne kon tafsirul qasaid bil qasaid amna
1: tafsirul qasaid bil qasaid wa
0: tafsirul qasaid comme tafsirul qur'an bil qur'an nim amé man nga ci gis né kon man nga dégg ni tafsirul qasaid bil qasaid amna té leg nak nga wax ko mu doy war ci ko xamul dara waye seigne muntaha mo ni jar na wuti xam xam ba am ko kon lu ci amul xam xam man nga ci yex jar
8: yi ëpp lu ni jang ci la bok yi ëpp yu ñi ni jang mo ëpp manam ni ko yax té ku jang xati dé manam baxam nga seigne koso professeur nga waxate ba tok bay jang xati de rek ab jangale kan nga yow ay boromi xam xam ay kilifa ay ngi tax ko xante day jang ba ci benn beet manam bu ko da koy def no xante day man da ngay ko xante day wad man da no dan ko dañu jël ay rab di ko jam ndax manam baat ba nam koy def xolal baatu xati de mawahib nafi manam xati de la gu upp lu ni jang waye xati de gi ci gëna naqare jang moy mawahib nafi ay xol baatu ghaidun afada man istafada laysun abada manam baatu handa dahay manam neewona nga tew ci jotaay te handa rek la ni wax handa dahay baat bobu ak xolal khatida gi nga xandi manam it dan koy jang waaw manam lu gëna naqare yëkëti moy khatida mawahibun nafi
9: waye oblane legi fofu nak amna ak aram fakte touti yow ning koy yekete ak xassida gi ning ko mokal ak ning koy leg ning koy kiyé manam lolu aska yow ertena gogou yow yang ko ci def
8: kaara mang ko ci tewlu bu baax
9: may defal ma juroom ñett beer wala fukk beer rek ci moy bu ñu set lu baax li ngay wax
8: khad aba layla khad sabna ila قد فاء قتيلا من ذي البقاء قد جاء بمير لا الخير وما بدير أهل الشقاء هذا الكمال فآخر رجالا

0: xam lool rek li nga ciy dégg sëñ Cheikh te loolu loolu sëñ Cheikh mboolem ñi jàng xasida war nañ ce gënd yeetante di labirante man daan naa ko wax Baylin Diop ca bu jëkkoon ko wax ne dafa mel ni jàngkati xasida yi ñi jëkk a jóg faw ñu dimbali ñuy door a jóg mooy dañ leen di labiré waaw benn xasida lu ñu war a mokkal la Tawfiq moom da ci am ndax di nga gis koo xam ne xasida gi mu nekk sonn na ca lool waaye mënta fexe ba mokkal ko waaye nag ba kere yàlla di wal bufto bi saa yoo waxee xab wa jiitu wa ca topp mën nañ ko loo wax it mën nañoo wax ba ca topp waaye di nga ci gisee ne kon daa mel ne daa jar sonn lool
1: dafa jar sonn
0: te day Touba gii de léeg-léeg ñu tuddal la fi nit boo gëstoo jaar-jaaram dañ la naa ànd na xasida yéeg ci garab ngir di ko jàng ànd na xasida làqatu ci barab ngir di ko jàng am na ñoo xam ne mokkal xasida képp jarale na leen dagg paas dem tukki ngir mën a wéet ngir mën a jàng xasida mokkal ko waa sëñ Cheikh ana ki nga xam ne bi muy am Mafatul Bichri faw dégg na ne sëñ Alseye Ndiaye moo ko am mu dem dëkkam maanaam yendoo bay wala yendoo gajji wala yendoo rooj bu guddee mu jox ko ñaari xët ñeent mu bind ba kene mu koy am yow sunu borom dugal la ci Taysirul Asir nga jox la boobu nga mën a am téeméer am ci yaari xasida yaari xasida yooyu nga xam ne mag mi sonne woon na ko nga xam lu gàtt-gàtt noor na fi barab wala mu nawet fa door koo am kon tey ndax bari googoot waruñu ci waxtaan bi ci desit mooy ginnaaw buñ ko sonnee ñu sellal ko sellal ndax mbir mu ne sunu borom lam ci soxla mooy sellal ga moom yéemul bari gi xéebul néew gi waaye sell gi da ko ca soxla mbir mu ne la ca gën a sell mooy ruuxu ga kon loolu dana ci am solo bu baax a baax ñu di ko fàttali ñi nga xam ne ñoom dañuy door a jóg ndax léeg-léeg nga gis koo xam ni melokaan wa muy am da ngay xam ne door a jóg a tax waayee waayee ndax dañ ko koy tere déedéet waaye bu aman bu aman tey bu aman tey koo xam ne wuur na ko ne te loolu daa mel ni maa ngi koy jàmbat nag waaye daa mel ni bëreegut maanaam gidd spirituel bu leer maanaam ni ma ko bëgg a waxee waxewuma ko ca ñële di ko waxee ndax li ma gëm te gëm ko mooy allahu min kulli karimin allahu min kulli karimin xasid ak sëñ Touba la goo xam ne boo demoon tey wecc ko ko fee jàpp ci sëñ Touba defal la ci li muy def ci xasida yépp kon waxewuma façon wu ku la ci wow mat di la ci yóbbu am na loolu ñàkkul ndax xam ne tax ñàkkul mooy sëñ Touba mooy wammatkat bu mag bi te jamono bu ne teg na koo xamante ne ci kanam mbooloo mi su ko nit ñi nee dann luñ bëgg ci xasida dana ko mën naa ko tàmbali Cheikh Mamadou Moutakhar mën naa ko tàmbali Cheikh Amsatou Mbacke mii nga xam ne moom la dénk lépp lu jëm ci liggéeyu xasida yi boo ko doon lim tey du jeex ay kilifaa ngi fi yoo xamante ni waxtu wu nekk ci xasida ci lañ nekk te it xam bu baax fiñ ci teg seen tànk xamit fiñ ci womat jëme nit ñi nga xam ne dama koy wax saa su ne gis nga bu fekkan du kar gii nga xam ne sëriñ bi kar na ko ndaw ñi dëgmal leen ci xasida yi te loolu saa su ne bu ma ko damay wax ni boo xoolee sëñ Cheikh guddi ajuma yii mën naa cee joxe misaal guddi ajuma yi tey fan ngay dem ci pénc dëkk bi fu mu amut néewal na lool ay jamono ay jamono ay jamono ndeysaan néewal na fi bu fi amee fenn la fi am wala ñaar te jàpp naa ne boobu jamono boobu ëtt yi mu am mooy ëttub njabootug sëriñ Shoaibou sëriñ Moussa xasida te booba jamono booba jafe woon na yaakaar naa jamono boobu ba muy am booba dëgg ñako jité sax ngir lu yewenal baraba ci kafa sax ñoy dem li jënd jigo té tay ñoña ñoy kilifa kon moy wanani liggéey Serigne Touba bi waxtu wu né yalla da koy tek ci ay loxo kon lu am solo la barki dem rek ma ngi koy ñu ci ndokelat Assamadé groupe média liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko kër Serigne Aladji Mbak ci ligalul Serigne bi nak moy Serigne Abdou Samad dafa wax ni nañu dem feñal liggéey Serigne Touba ba
1: Allahu
0: Akbar Serigne Aladji bañ ko ko waxé mu joxe ci cyant gu mag santat lol Serigne Touba ci tawfik joju nga xam sun borom defal nako kon lol lu ama am solo la moy te lolat television Assamadé TV fasiyene ci taxaw moy di wané
1: goudi aljumay
0: kon Serigne Cheikh liguey bobot nañ ci and fum fi am
1: inshallah
0: Serigne bi joxe na ndigal ñu dem diko taxaw diko wané bañ xamni goudi aljumay niko Serigne Touba tambalé won ci Darou Salam tamale won ko te zikrullah ak qasida tufatul mutadarin qasida sindidi bam tay ji mu law ba at Serigne Touba yep mom fi ndax tay ni mi amé ci biir rew mi non la amé ci bitim rew tay bo démé Dakarou ñaata daayira ño fay def ay guddaji ba nga xamné danaka dafa sax amna ño xamné guddik dimanche samedi gi lañ koy def am ño xamné guddik aljuma gi lañ koy def kon lolu am solo la lo xamné day wanani kon mané tana gogou faaw ñun ñep ñu di ci dugg bokku na ci bindi qasida mi bokku na ci mool ko bokko na ci selal ko bokko na ci lepp lo xamanteni day ñewal xassidi Serigne Cheikh ma bayila nga dugg fofu su ko defé ñu doora yëkëti jotaay inshallah ma jox baylaat mu teje ko ak xassida inshallah
1: waaw mel ni sonni gi nañ ko tambalé wo rek dem mi serigne bi ci ko mo ñëk sonn ci xassidi bay du ma tambay won xusur yi xalat wal ahlu anni tafarrahat li mad'i allazi anhu madi wa khasiru lool ak ab choono moko yobbi serigne bi ngir bëgg Mustafa sallallahu alaihi wasallam xam ngeen fiñ ko jaaral fepp ci tukki bi fu mu fa dem bu fa mëne am benn minute sax dana fa bind choono yam fi daj yépp mu daj ko ci ba ci biir geej gi ba nim ñëwaaté ci jéeri ji delluwaat ko Murtani lam fa bind ci xasida ba kana xan bokkum ci jogu fu yobbu ko ci en jolof nga fa la génné won xasida minal haqqi wax ci lam ci waxon ab choono man tok na Serigne Moustapha Khasside netliko mo dem ko bindé dafa wax nañ xol manam garab gi sut ci dëkk bi ñu tak ko fa ndax ku ko xol téxé waaw amna bis ma ngi amna ko mësa togal gis ko way wéccu ko amna minal haqq yu mag yo xamné da lañ ko liggé ci cadre ni ma gis ko ko yor mourid bobu naan ma xolal kiyef né lim yor ni day mel day wéccu ko way mi ngi ramu ay nit xamul da bo minal haqi la doon wetch ko kon fonne gi man nako guddiya jume yit li nga ci wax legi sax sama xel mi ngi dem ci kon Assamadé yakorna sax war nañu émission bo xamni guddiya jume lay tuddu
0: fekk amna
1: alhamdullilah rabbil alamin non lañ koy dundale inshallah kon ni ngi sante bu baax Serigne Blat ci teway bi ak ci khasside yi Serigne borom defal ko ci tawfiq ju yaatu ñam Serigne borom mo gëna guddal so fan te bayyi lak sam xel lepp lo ci téral yalla boko faté
2: lepp nga xam ngi ay gambar yi dafa am ben ka bu ben bizar xam ngi nga jarale ko ci am tool xam ngi yeen da ngeen ay jambar ta da ngeen ci mbereb bi di tew ta man kaddu gi may waxe kaddu mborom ko jankat de nak kaddu gogu dafa wara di nek ci yow jankatu xati de bu yekati xati de wurtu reey dedet wurtu reey ci baat manam ndax ñun sunu lamiñ yi ay wolof lañ naam moom lañ xam deug na nak maari taxu ñu bari meen ko ci waye ku ci yaq moom ko xanti woor na te ji da nga dem ba yaq wala ngay woor na nga dem ba def lo xanti man woor li baatu gag la man taxaw na ci jotaay di jang di yëkëti xat da di jang jallu bëtu bima taxawé ba gag dama taxaw ci digg mbolo mi

0: waye ku ci yaq mom ko xandi woor na la teji da nga dem ba yaq wala ngay woor na nga dem ba def lo xandi man woor li baatu gag la man taxaw na ci jotaay di jang di yekati xat da di jang jalibatu di jang jalibatu bima taxawé ba gag dama taxaw ci digg mbolo mi ne yasru rasulallahi khati waye nak dana damay deg ñu bëna rasulu rasulallahi yukhati wa xam nga lool mo woor na la yow mom bari na te lool seenu liggey la te yeen te ñun te lu mu ci mëna doon manam ñun dañ leen koy nangul képp ko xamanteni ni da ngay ya ngay yëkëti xat da yor mekkor di jang ñëpp di téwlu war nga am matu ku mel señ ko tay bu nekk ci tawet wala señ cheikh touré nekk tawet xamal ne kat bu ko jappé nenn jappal ni maam lepp ci ben liggéey la
1: lol da mel ni ñukoy def it day ni jëmmi sëriñ bi lañ ci roy
0: jëmmi sëriñ bi lañ ci roy
1: ni mi da di yu aqlaani li man sax sa al yaman kama sax sa asaytana wal jahl wal khamma wi top
0: mahallahu
1: an al khaas al khamma maaziya bil baakhil si khidmati ramma day mel sëriñ bi gagante won na ci ab talib bi day mel ni ñi jime gaganti ñako yaqit dublu wul yaq ka ne leleg nit yakam ci lay doon wala ñak seddu waye fi ne bis bu ñewé ba tok ba jël xëssiri gi xol ko jang ko de yegg ni bu baax lam daan wax ak li tey bu
2: waye buñ ko gaganté mu nang mom da bok ci nangu
1: da nak ci nangu ba nopi it ko gis ñu gaganté ko nangu gut manam défaru xëssiri gi dafa dess ci mom
2: deug na de
1: dafa am lu manki lu fu mu jëm fo xamné agagu fa rek waye bu fa aggé bay sëriñ lolu tawfiq lu ñoom lélé sax man na la yonné dara neexal la ko ngir lan ko gaganté ci
0: bay sëriñ ngey daaré ñank moy wajur serigne abdullah gueye serigne abdou samad yalla no serigne bom yag tamé ko wër ko fonku la bi mi nekké ci daara ji ni di ñu jangal alquran tek nañ ci loxoy abdullah gueye serigne borom dogalé bay serigne xaw magi xaw ko dugg ñu yobu ko ci kërëm gi nan pak ba ci dal qudus abdullah gueye man mi lako bolal ñoo bo démé kat nang fa am wër diko topato amon programme topoto manam suñu borom dama ci may lu bari bari ci daara ji bama fa nekké bay sëriñ ñi mi nekk sama xarit man lima li gëna yéme maam ci baatu yaq manam mu def la ci no xamanteni maam ga gapp sax mo koy gënal bobu dama jang bobu ma ngi xalal ma xulaka bimay jang ba tari xala mako danika ya anta ti qur'an tarab ka abdu takri na do rabbuna na khamin khadra inni wa ana min wa ta'ala shayba wala makum bidu ayka rabbi shakhir wa inni khiftu al mawali min wara'i wa kanti mulatan khafab li min ladun ko walin yartu wa yartuna ya qawani rabbi rabbi ya zakar ya inna nabashiruka bi khulamin man ismuhu la wax rek ismuhu manam batu manam bi khulamin ismuhu rek manam musanni ma jukki manam bobu ta man makoy ndoxum japp makoy topato makoy beut lepp lu mbeug makoy defal waye dañ ma wuru jukki bi ni ma bi khula min nismuhu man lolou dafa amone yitte ci ñun jo xamanteni maam jang mom yaq diko def
2: mom gatt sax
0: ko waaw jar na ko lu ne ngay xam nga comme yu mel non maam bu nekké ci yow manam yitte jo meuna def ci m jang comme da nga ci maara rek dañ ci waxtaan legi lay ko am pass pass ci khadim barki khadim al mustafa boy jang khadim ba manam xamna xana xeyna lu mbay xel waye lu mbay xel bo da ngay jegi jegi ko muy wad di tok day man ni manam ba yaq mam nga gatt sax da koy gënal da nga yu mel non yeen bu ngeen nekké ci sunu biir inshallah yalla dafa dogal wacc xal bi dan nak makal khairati jëmi ha ya mu xiyal mere day mu koy jagg manam neex gi xandi
1: day man timis wax ci mo beuy wi da am bis da may jamono
2: waris yu balen ma rek magal wa agal demal
1: ñu tok di waxtan ci xëssir tay jurasi mo man mo mokal ko man mbacke ñing koy wax de xaw mom day ming dënd bi ni mi réndé sax yalla nako yalla gëna yagal man ndax gis nga ci wëccël bi sanas makal khairati waaw man nako waaw gis nako ci dekk waye waxtan ki rek fofu lako
2: wallahi fofu lako c'est alhamdullilah wajal bi nasmiya
1: wajal bi sanas mi
2: kal khairati yalla nako sun borom defal amin bakki ci barke wasrah biha sudur man ta'allamu sarhan bihi la ta'tari usulam
0: amin ci kaddu yi nga wax manam ñetti baara lañ ci may ci karamati khatiy di gi nga waxtan khatiy di serigne bi dafa matale lepp la matale da ngay dajale fi manam fukki nit ak juroom wala nga dajale fi fanweri nit da di jël baqara wa ithala qu sayqul wazkuru tilka qulon da ko jox ki xulona dug yow nga jël lan tanal yefta wala mutana allah la yef jël ko man nga jox ma ba allah mithal